jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbon mi ati lati gbo mi kaakakiri agbala aye pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank oni lojo thursday happy new month enikan le tun kiwa asese si di osu ni oni lojo keji today is 2nd 07 2026 oni lojo keji osu ele keji 2026 gbogbo eyan omo lojo bi mo kiyin po rire ni bi to ba wa dide ma bo ni bi pepe mummy e dide daddy e dide e pe yawo mi ba se ndide bo se nlo si bi pepe yen orin ni o lo fi dobale nbe orin ni e fi kunle pe baba mo dupe temi engineer

mo dupe lori oro mi iwo lo jege aye mi ogba aye mi o ti wo dan loju ota won fe gbo pala ko yo mo ti lo se ka ni bo se yi ko tun yo mo yi ka o si se yin o ti ka ninu we Psalm 41 verse 5 o ni awon ota mi so ibi si mi pe ijo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run e fori dide sa e fi dide oba ti oje kigi ogba re o wo dan gbogbo eyin omo olon ka kakiri e tun fori dide

dabi ere lo wo nu osu keje mummy awe wa di number 2 loni awon eyan to ti se bi an se ma se won ni afa awon eyan 20 ni 50,000 awon ti an mori ti won le ko ti an le gbe enikan ni bodin ti ri awon ti an le maime e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi odekunle Epaphras awon 20 won a mo won a ko ni pade 770 n boy tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention is so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mu ankara lo bi ile bi eni kini ah nkan ti ku ni bi ofisi sa gbogbo eyan omo comfort life e ku mu rale lotun lo si ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be nwaju mi mummy eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latosu yi lo half to ku yi yo sanu e ju bo se ro so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe odi meji loni enikan ni woli kin lai break ben ti eri momo mo nbo somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun messiah ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jarun niye gbogbo eyin sona church e dide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe siba siba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen ni koko ma bere si soro mo ti side e ita fi move convention odun yi ni yen bibeli ni eni to ba ri aya rere fe ogba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa je nso bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba siba enikan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti mo ta yen enikan ni watermelon la fi break kini gbengbe ta awon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji meji pelu candle wa e ta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok, YouTube, odekunle Epaphras. Ni igbara di fun convention to wole bi awada bi ere. E mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin iseju kan. E je n to gborin soke kin to pe sister.

0: gbe eyin omo Olorun ma pe sister iwole bayi bo kin to pe wole kin gan ni to lo ni omo bo lo ni second half yi kin ni omo tele yin lo ni osu keje yi Oluwa ni wa bere si ya won le by favor nipa oju ere Olorun Psalm 102 very popular place cuz ibi se soro oju ere ti ni kese bibeli ni verse 13 oni iwo dide Olorun ni won so yen o iwo dide iwo si sanu fun sioni e wa fun koyin si Oluwa dide sanu fun Epaphras o wa so nkan kan idi ti o fi sanu mi oni nitori igba ati si oju ere si ni toto akoko na de ja lo waju ko ja lo seyin akoko mi de lati gba oju ere gbogbo eyan omo Olorun ninu convention leyi Oluwa ni akoko e de lati gba oju ere se ri kan du to nbe lowo yin e ara yin o an yo lo titi ta fi lo tan in to ba yo ku in yo da sinu cream re ni enikan le da sinu cream be ni oh my god ko si bo se mama ba wa gba won adua ta ngba yi ti emi awon woli oni se oni oju ere bibeli ni asiko lati si oju ere igba yen akoko na ti de favor kini won pe be gan favor e so pe favor so pe favor this is an unmerited grace ori ofe to le salaye ni and kindness ati ki won se yan laanu that is receiving something positive that you don't deserve ke yan gba nkan rere ti o ye fun mi mo boyo le fi agbara si ami ore to le salaye ibukun to le salaye anu to le salaye mo ni ki won pe kan lati osu keje oya gba in the name of Jesus Christ eni kan ni say yen wa wa nu bible Psalm 84 verse 11 egbon ti bibeli so oni nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo fun ni ni ori ofe ati ogo mi mo bo yo le si ami ko gbe to ami yen mi laaro kutukutu gba ori ofe lo feli ati ogo o wa so ko si orere ti yo fa seyin lowo awon tirin dede ko so rere ti yo fa seyin lowo awon eni tirin dede gbogbo eyin te gbo mi laaro yi mo wonu jigbojigbo ase ledumare lo ki won ma fi nkan re wa okan ki won ma fi wa o in the mighty name of Jesus ki ni won pe ni favor in ti won pe ni favor ni divine blessing ibuku orun that is you will begin to experiencing God's goodness and approval. Eni kan ni ki ale nso le ibo yen o bere si ri itewogba Olorun ki wa se ni enikan ati gbogbo rere. That is what favor is all about. Gbogbo to ba yi aye re ka gbogbo o wa ma lo ni welemu ninu we Psalm 2 egbon ti bibeli so ni verse 8 and 9 mi fe wa su laaro yi but o kan se mi bi ki nsoro ni poju ere yi mo pase gbogbo bi to ba gori de laye ki won ma foju ere wo egbon ti bibeli so nbi oni bere lowo mi emi o si fi orilede fun oni ni emi o fi awon orilede fun oni ni ngbo olon ba godidi ilu leyan lo to lu won ma fun yan ni ni ati iha opin ile li oro ile re ma fi ile fun olohun so da bullet sowo this is the voice of God opa irin ni iwo fi fo won iwo si run won womu bi ohun elo amo nigba ti olohun ba mo tun fe sanu eniyan ko tun wa ni je ki pa aye oka to fi fi aye le ipa ota oni kawo atawon mo re eyin omo Olorun e won ti sister na so bo la wa na anamo enikan to wa ni ki njo ki tun oro egbe engineer e je mo re ki to ki baba mi baba re Femi Emmanuel baba olojo bi o egbe ranle dide baba mi baba re Femi Emmanuel mo nbo
1: oruko mi ni Nathaniel Ademide emi ni mo jeri ni 2 months ago pe Olorun se moto fun mi ni last 20th September, October. Ibata Shashade, BBB, main auditorium. So, Baba Miwa Soro, won so pe awon fe ra transformer. Mo sa so iye to pusha. So, ninu o business mi, mo sa se iwon ti agbara mi le se. Won a fi owo yen so
2: mi pe. Mambo, se se gbo nkan. Sister Iloja Denjo ni ku ra moto, eyin te ba ranti. To ba ranti o wa njo nu. Leyin gba ti an si so be tan, won wa gbo ti mo so pe ah, asi fe ra transformer, touch if a transformer, nilo transformer, bi moni anilo gbale, awon ko dide na ni. So, awon na wa jade, won mu owo latako won, won ni e ba ha de owo yi, ninu owo oja re ni o, ibi won ba de niyan, oya, ride on.
1: Yes, so, nkan ti mo wa fi ori owo yen so ni pe, ko to di birthday mi odun yi. Ipe ki Olorun jo ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan.
2: Nice. So elo ni owo yin e ma binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir.
2: O ti sun. O si se n to pe owo mi o di ta lo fe fọ lọ ni 500 ta lo fe fọ lọ ni 1 million okan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun kino wa ri kin result e won la won fe big shop.
1: So, moni pe mo fe big store, big one of the biggest perfume store in Ibadan. So, Ibadan di April, owo moto yo. So,
2: owo ki lo yo?
1: Owo moto.
2: Nice.
1: So, gogo to ti mi pe igba ti mo ti ra moto pe, ibo ni mo tun ti fe ri owo lati gba store. Mo si ni die ni savings mi. But mo sa dupe lodo Olorun pe Olorun saanu fun mi lai ni tenikan ninu. Bi Olorun se gbe ran lowo bo se se fun mi Olorun se fun mi
2: line ni kini lo
1: line ni ran lowo.

0: Kira fun baba Femi Manu gbogbo eyin omo Olorun gbogbo eyin omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yi e ma ba n ki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni ase nbe o lo se gbadura ti won o ni ni testimony oya e je ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara ni o ina piti baba Femi Manu e no gbo
2: ti masa ti ronu nkan ti mo ma se niyan masa n fote ma da kile kule ma no ya asetun mele aba fe mi nu ani o ya do omo fe bi bosa oko mi ko do omo fun asetun mele yan meta ku pa ko ko de yo kan ko di omo fe mi atoko
1: olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be to ba wu wa mo ni olohun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe ire ti mo ri nbe o mo ti
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 80000 na ma ri lori re mo sa ni ma san ere ori owo yen mo sa baba mi sa pe 10000 naira mo sa ni ma buster pe mo ti e fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 mo sa se kiye mo sa bole bo se di january osu keji mo sa lo ya scan won sa ni mo ti loyun ibi o scan na mo ti oju ese na mo sa ti ran baba pe mo loyun ah awon yen ni kilo de se mo
1: say you say family planning ri
2: mo se ri mo se
1: odun melo
2: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan lapa
1: okay e ti wa yo ni
2: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: e fi yo
2: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo
1: esu wa se original family planning fun yin
2: mo sa se yo mo sa ni a mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te se a gbo mo sa ko oya en ta jo wa so mo ni a se jo wa bi ba mo ni a mo islam mo ni mo ti loyun kini kan sa ni a olodun baba mi ti se nu ati gba e mo sa an wa bo e jo baba mi wu pa on lo mu mi de bi won o de ti bi mo
1: awon ebi mo ri nti won eyin wa bi
2: ben
1: kino ko mo yin o mo fine
2: but
1: eh
2: mabubat
1: mabu bad emi na wa fun loko tori jesus lo fun yin lo mi e fo re yin ibeji e wo mo won bo se fine bo se ri un debora lo pe nice mo yi o ko mo yen emi na fun debora bi se bo so mo e loko niye gbogbo omo ti won in le kayo omo ta ti bi gbogbo eyan omo Olorun inu Jesu la yo pin si injo lo gba Jesu ina e je mo lori Facebook gbogbo eyin so na church o ye oya oya mama gba awe loni o daddy e gba awe o ago meji la break o baba si ti break o le je nje to ba wu o but watermelon ateyin la koko fi break gbogbo eyan omo Olorun to need amewa to ni ore majemu e oye mu jade elo account number yi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wa wole elo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan o gbe jade iwo na bere niyan oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti ma fi so e je nse bayi eyan omo Olorun ti won bi te mark birthday yin loni da atawon ti mark wedding anniversary won e ja side we Jeremiah loni o Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 oya eyan omo Olorun ti won bi loni e je gbadua so ori ninu odun yi iranlowo ko de ba yin lojiji lagbara Olorun oye ma mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadua fun yin ni o adua yen yo si mo yin be la won to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e saseyori lodun yi gbogbo student ni o sori re lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e sori re in Jesus name any kind of verse at testimony mi oye lo number 080 88 71 65 66 080 88 71, 65, 66. Send the message. You are blessed. It is what we
3: playing nothing but back to back.